0: Na mnifani Negro 6A. Bado tuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunakwenda kumtafuta Dr. Nico Kasanda. Anakuja na kibao ambacho kwanza wanaanza kujadili hapo, tukumbuka mbali sana Biantondi Kasanda.
1: Mwana mwasho. Huni ba Musa una bakabela na bantoilette na balusa na bana basi mususu huyu na mwana bangute. Ba ke wapi?
2: Tuma basamba kenda na bumtisalimu jini.
1: Oh boni nga zolo banona ningala yozolo banana na kiluba toka na ndege nini?
2: Chimu maya fanyeti.
1: Ka. Ah, ushima.
3: Miantonye yoyoye Miantonye Kasanda
2: ya kutondumbinganye
1: kaka
4: mano singa Kasanda si

Nimeona bola leo ni kuimbe wewe, wenda kumbe roho yako ikadunda. Ikaje siku ukaja nipoza moyo mama, moyo ninaumia e. Katika kuja kwako wewe wangu mpenzi, ni kama mganga utayenitibu. Katika maradhi yanayonisibu, hakuna mwingine ila ni wewe mpenzi uje ima, moyo ninaumia e. Katika kuja kwako wewe wangu mpenzi, ni kama mganga utayenitibu. Katika maradhi yanayonisibu, hakuna mwingine ila ni wewe mpenzi uje ima, moyo ninaumia.